E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

0: Tērā!
1: Rerenga o tērā! Kia ha tō whakaro! What do you think? Tono a ngā whakaro a te whānau, ka rere te kōrero. Te upoko o te ika, pāororo ngā reo.